batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.

0: Wow, Mbak Po.
1: Lawa ang tuyang.
2: Wala kang bolo, lawa macho, sige macho, layang macho.
3: Arto, utala taka!
0: Iya.
3: Betul.
2: Sora ba?

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau ang maco, siji maco, layang maco.
3: Atuk salah takar.
0: Iya.
3: Betul.
4: Sora.

Hosi koang yo kono. Dia tewa tak rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.